0: twahine wudi wudi muno edi edi kuni asafu yehowa
1: afe mamentubi mamentubi mamentubi mamentubi
2: nie ewo no benyankwa
0: papa tumarape